soma wa sheni yo uthele lo soma uthele lo ke ya relashana no kiyo parlante ko pahi uthele ne ihone wala ki hinwe o soma wa sheni porokile heke kahiyo.

0: Mashima Productions.
1: Akalalo wazivela ombala kobala kela miswaya. Mohibala kela kumkhala ni miho misa mosaru yo. Matove murnomlala moha operiwene othaliwa. Mo wona na ithukanya ndrowa mbala kela matuvi aya. Mumphavela watakinha. Awo wa niwa hanna mankwere malia hempenri aya. Mwera si so kati vankela were pulele pepere. Matuwa yonkela we romunta. Nole ala itokwanyo ni munta. Masukala were awa kanna miso mkina kwera nkela ya omkasha karoke ya mwaleke. Nyua no momoravo. Otaki hamsuweleka mataki herio. Muhitaki heke so tena muhina werieke. Niku numnote yua. Ena. Tiyoki nihimiaka were akala lima lelo wala kele hirima ntusaya wala. Na kuwa nomba la kela. Matuvi ya nomba la kela. Ani ni itia uya nomba la kela. Mahawa uwera sayi. Miso la nkana ka umpiri ya. Katiba ni havula ya kelaba la kela. Kamkena kwa zero hala nene. Uwera oni ikina mano. Kitikele kale. Akina kuwa ni kana imata pili imata taru. Samurera lo muharuyo uwo. Kwa okina kuwa nomba la kela. Okina kuwa nali pula yopa cheria. Okina kwa nali pula naili. So tene yival mananiha wera kamvonyano ke mopeva. Kamvonyava ke mopeva. Kakanlo wera mo tene mamvonye nar. Ahero kala wera kahi kumako wo. E pula pehe suwonye ye. Masidnahe motohi suwonye wiyo. Akala nahe mo wiri. Ya ova mwakati mwakanu uru weri yaka. Ya wantampanya na mwa tuki mihi yaka wera kahi kini. Akala ne kuka vale. Kahi kini rene mwa weluaya. Kahi kini mata maya murni kapu. Segi ye so tene ya. Ini kala kaitu okati mkina kwenye sindiki ni hamutere ni. Masi otiki ni hano mutu konewe haka mkadelo. Ole oni hime niwe merete iye. Mukala wa nikanya anyawe. Omata onimala weromu ililiwa ka wogo. Nyavale to miso yo wogo, miso yo wogo. One mwero tomele tomela. Mahawo mananiha wera. Ele aheki lokele. Eki lokele ela. Masi lelo mawane sohi mkinimala. Merete yale. Wona kakota korola pa. Kirie kirie. Masi mundria na mahala. Awo numi kuna kukumuwa. Kuna kukumuwa ikurusa we. Yo woto. Olema wawoni limiha musuru kuyowo. Mtabungoli kana sai. Ela te hinkala. Hiyo ni hoko hakani. Malime no kanli kana. Matama we onlimi hane tartore. Nyungwano mulima mbrevati. Mungoli kana hai maruwe rio. Seye ya muha kumfa pachere muri ya mkwinyo. Mpachere ketoko wako la soko haya. Munahala muhimia kayo himianyo. E ya noe hawa veye keni. Wanaka kivandera.

0: mpa khole ba morema ka yo ole ba morema wo phirire ka botho o mo iba mkhwaye ole ba morema nya wo wili bi ho so la wera e hipa o kala wene kena khoye ntunde ya motho o ikhanyanya motho ba no sha ni higu no wana wera no pa no lo mthano o kiweli ha masi o pukole tima ye wera ba ka hero wero etima ke ndro pa wale ka hiya ka ona ku sha pa hi hipona ro wa mata o so la wera ke nkela o khwere pa ba ili ke tike ke rwe ko wale no a pi ai we hipele no ba handro ro melo enni wa kanyula o wiri iwe iwe motho o vara se ba ba ni babo na thiko rogo wa basika he ke ni o ba ya wone pa he mo na ro thwe mai ro thone mo me ko ke no ke late ntana ko ro ki beli ha o ka te mon ke la nyoro wa sukunta fa ra wona ka sa pa to ba ke mon ro ko mata te me ko ke mon ro ko mata mu hi mo ra mu mi juwa o ka te ba ka ye tikela ba to sukunta fa ra mon ko pa ni ha le ma hi ya e yo ke mba ni ha ni wa na kala ba kan e na te ba ko ya ke no le liha ka diya khala wera khama tong ko le lihiwa ile mo le lihiwa mo ro le yala mi ya ke mana ni ha o bo sheren wera e mata ya mutho mune na hero wero mata a hero khala wera arne ichapa anthata kai hipa o mata iwe makare pera benye rogo wane no halaba le uhiu e mata nalimwa yale mutunto era ye ompante de mutatheni ona sheli wo he hale ro wo wore ya ah ono ke ro kholo mo wa mutote mutho mpa ero ke ro go khumwa ke ro go khumwa ma mo limo hi o ga ti piyo ro la o limi he ni wa yo la ba ro o limi hi o hi a ro mo limi pa chia ah he i wora thanu minuto me loko mera ro ni minuto me thanu
1: Kemo kolomo wa bohinya muhiwa nyanyo Emuhiere ke paholo kati haiye Wa hiso welo mbaro luma

0: uma racha, uma nome de Deus.
1: Qual é a cena da moluco? Olha que não é o nome de Deus. Ina, vanto meto kosa hosa rakoso mustudi umarati Mozambique mu vanikela ya obala meto kosa nakoso iya nami nukubela wakati wihapari iye satana nasionali urata na moha asae vasi suila kilipi hera wole lihana wero tanno nya ohosha wo matepela kawera thorr mpani mmo msuwela kawera tanno womariyo kuta moha orowa mamite kumawe ya lope herihan tapu kena kwa roo nakoso niwa ya ba ina ku iye menlo shtarata niwe alipe de la miri wera te ke shogorwaya akina ku anemana ni ha okathi ula ba wa phabela akala pintero wi aloki heria mkhoraya akina kwa lipi heria empire yele himia ho wera malashia le mkhungwanyu mhiya ota khwani iwe moro wo ndro iwa nkovya ka eiter toka he muere ke hano mosuwa la munni vela veli hanthapu Malashi ya ahiru apahi nyuwano mkuwelo mochelo kopela mtukwa mruho wa neno mchati muhiyota kwa niwewe muna yara wera ankelo umilo vola ka wala mlepa no mapea na makoto wini hikuno kakupi hiwe malashi hako takwa niwe asu wala muni vera veli ha mune era vante pabo iwara taru minuto milako mshashe ni moha bondia
2: anope tahoni Wakuta muteko onikela overiwa welaka mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa mano shumulaponi mwahumu ede yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa. Elatiwi asueli amiteko se ya muhina mwa piketi. Ndrinikuru newala muteko kutani hiku. Wipaka okala mulipa ontopa jana malushu mawani onai helana opu kama kutokuto. Inir lampanta ni ikaruma sa mutengeso yola onikawa malushu elektrisidadi yo Mzambiki. Ede yemi. Wohi ya okala etu yoko utihiwa tiyo wopi haa. Wokala opa tiwa kaani malushu ya wo nakalaka opiaria ka okwa. Otopanya na malushu wa mwiti hon vani panyiha eho komu muhina wa lamulo. Ni okumi ha malushu owa nyinyu nakala oporo vara miteko sanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushirini haa orimia rimia malushu ya wo wohi ya to ovololi haa nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri ha kokwa. Muhi kwa te makatra, anlipi hama potro amalushu. Nakalaka makatra anikuhire opisha malushu mpaka motete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hini mwapotro amalushu. Nakalaka makatra yale antipe liwa bati, yelaka okuhire mkalelo amalushu yawo. Wante pandelo mahiku yale, onivirika na mkalo kati, vatepesha okala omopo pihon. Makata amalushu omor labati ahana upuruliwa nakalaka ukumi hiwavo na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha malushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omor labati nakalaka overa upuro oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu uonaka olika na makata ene yago atopa nyeduene ni malushu. Bere ya sisa musuweli wa mutenkeso ontopa nyamalushu muteteni ede yemi. Ede yemi, ni malela
3: kika vovo sta kozinha rouge.
4: Mais amor, mais amor,
5: mais vida,
4: mais amor,
5: mais vida,
4: que tanto amor.
6: Aliba! Aliba!
7: Sara Maparaka!
8: Munkala wera muroa kutakutea ni muneta nino nino mpatani. Pamukumi!
9: Uro kala wira ninkela wakela mshukura na kaka wani bu. Kimpavila wetetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka atuno, Franku nkali sisapu ya wata.
8: Mahawashani muhinape ani muhusi waitapu tanaha pa Franku. Ani panyaneya, topu nte sisapu ni okwea wapanya.
9: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
8: Ayo mapara, iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro uoshu tihano tokiha.
9: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
8: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
9: Nake. Olelo kape yemuhu saita aputa na hapa Faranku.
10: Alima,
5: Ayole la kereru si babani tene. Kini watoto pelani. Mohana mkila kula saka orwa oya owe minu fawa. Nkwa hasi ntene.
9: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpia salama.
10: Nirento kuhiyo. Mkale noyoja sosi wa nimerero losokuwa ni mkale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Nimpento wata.
11: Bye.

0: mpatani muniwa. Muahirie anamane etuelaka watamelano opuru itomata samalushu. Okala wira, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndupanyiro malushu. Wohi kapililiwa, tiwopiha vanchene na wakala okorumelaka opua mpaka tokushariaka okwa. Mwakali hii anamane, wara kamelako opuru ndupanyiro malushu. Wakala wira unukumirila, osari ya masi hata ototowa. Mukali hii opuru yowo ndupanyiro malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, siliaka malushu, variari, wa ikarume mosa etukiriwaya. Ikaruma sayo sintuelihiwa, nipanya ni malushu, ki ikanle opatuhiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhina mwa ikaruma emosa etukiriwe, ntoko iyeti herio, ipakilaniwaya. Ede yemi, omwalelaka mvirikano wa Mosambiki.
1: Kika vovo sta kozinyaruj?
2: Ai, sabor, e tanto amor.
3: Mas como é seu pipi? E realiza, nho?
4: Oh, Teresa. Meu camcumi, então, nho? Nunca lá ouira que morreu o telho e morreu o molelo.
3: Ai, o pipi, ni mahawa nyuwo. Malelo wani u, to waluesha, ni mapelo anyu.
4: Ahe, echi ore rawiwa yeyo. Wasa musa anya nina asivela.
3: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi, wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
4: Ah, mwaika ilupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
3: Ayo, ni iya wakani ni ngwere ahu. Nini tumaipiri kwa safarangu na kale hopa yowuma. Kusa mpumuku hamoso wakuta sumana.
4: Yeyo wakani vanu tiwawata Teresa. Eo noro kali hera musanyu kala ni kuruva masato ni kumi.
3: Eke kai pipi. Olelo kinro wape hopa yo uma yele mkishuti hanyu.
4: Wuna, nanele munu pola mape iluaya.
3: Ayo, otikilala pahe sepola. Alyo, ni ishuwari.
4: Mm-hmm.
3: Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene.
4: Mm-hmm.
3: No mala, orapi hee hopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
4: Ayu.
3: Kino otawala ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
4: Tiye yo Teresa. Wasovano kosuwa la tuwo kekela aka oya otana olelo.
5: Ni rento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
2: Waisabo, mashvida.
6: Itanto mo.
2: Mashvida, waisabo, mashvida.
7: Pole, pole. A pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma alihiri yonamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwelaka mtekwanyu, wetaka sanganaka la omvaha. No kana wapura mshengi huanyi yola. Mpanyarie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni waspiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki. Elojo namba rusento idosh. Natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinka anyu gore rela, waru mele ya ni vopu leyavo. Anope tahuni, miyoso sinetri haigwarinti ya malushu. Tivo, panikuti hiwa ya orusa, opuro varika rumasa mutenke soyola on topa nyera malushu wonaka wohi ya pahi ohono ne garuma sene seya sanni gumi hera mo bobi ho na ve mo khalo bati waka mpaka opierio kwa muhahiri aninyu atwela ka opuro varika ruma nakala kama katra amalushu wavo nyeria apa pagayu maluku nakala ka igaruma sikina ko sama katra yawo anlovola malushu bakala ugumi hera ka ohono na ikaruma Nisiso, vakushiriheka otikeleleya mapierio amalushu mpaka mutetheni wohi yato okushiriha opatiwe wa muthu masi murelo mulu palo ko herewe diheria e korinti amalushu musiake okuwari opuro varia ya ikaruma samuthenke soyola onika wa malushu okuwari opuro wali wituthu nakhala kamera lo sikina so wata mela nani makatra ale ani kwihira opi amalushu mpaka mawani Oni kala mubiho mulu pale nisiso ba kala oku shiriha ko kwa edeyemi ni malala ko mulu ya
6: smartphone ya teko no onlima ni yoni pobi bingo mabale muno murmele ka ya ka pele mungu haka malipe dwawi na be murmele ka mutani higu ahuzea bale hiyo no mulu kina na si uo tamtinto mosa ole pari or romelea ni mala Buro wena nano baba elo cha telo cha ya teko nwira mutuma winyu ni mba hiyo mosa ekwe hiri omkabale no
0: Mpatani muniwa. Muhito panyere ikaruma seye sinja malushu. Opuro umosaru. Okalawira ikaruma seye sinja malushu. Soto panyeriwa opuro umosaru. So kala okormelaka so takala. Ntoko opua mpaka opieria opatamoro. Ikaruma so ikala oratene. Sino bubiha mukalelo wapinatamu. Nave makata ale anivira malushu oiswelenya okalawaya. Tari mubiha mudupalesha amukalelo anyu. Siso, akala okoromelaka, opua, nakala to opata moro. Paka opisheria, onyanya ikaruma iye sindrumeliwa mpani iliaka malushu. Otata tata, ikaruma iye sinfanyania mpani iliaka malushu. Iriene, nikatranaya na malushu, noto panyeriwa. Tore mubiho mulu pale. Muhirumele ikaruma seyo, senja malushu. Okati, mpanyania ni murapaka. Muhakumve, opavelasa oluki ha ekurume mosa enja malushu. Mohana toko... Ukumi havo, wa malushu ni, mukale ojipi ha ikaruma seyo, muhakumu waranteli ha alampata. Waranteli ha alampata, ariene nilo ni malushu tuopi ha. Siso, wakala okorome laka opua wa malushu. Mwachipi he muhakumve, edeyemi, omale laka mvirikano wa Mosambiki.

0: aku takut hianimunai taninonin nompathani. Pamukumi!
1: Oro khala wira ninkela wakhela mushukhuru ana akha akawani vo. Kimphavela wetetene onye mosa yorera wahiyo. Masumerika atunno, Franco nkhale sisapo yowatta.
0: Mwahawashani muhinape yani musi waitaputhanaha pa Franco. Anni phanyaneya, toapunthe sisapo niyokhoya waphanya.
1: Itaputhanaha pa, wakhaleke wira no musivela.
0: Ayo mwapara. Iyo ya sokwe ya, masi sote posiva ni ukiti mana, kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake, olelo kape yemuhusa itaputa na hapa Franco.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panjene.
2: Kini ototo pelani. Mohana mkila plasa ka olwa oya owe minu fava. Iku hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Niku tokati mpie salama.
4: Nirento kohiyo. Mukaino yoya sosiva ni mirero lo soku hani mukale ote eji wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
5: Bye.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, que tanto amor.
2: Mas com a maçã, Pipe, e realiza nenhum.
3: Oh, Tereza. Meu campo comi, não estou nenhum. Não quero ir a camurar o telho, a morrer molelo.
2: Ai, o Pipe, nem mais a guanyu. Mas ele é o anu, estou a luxa, nem mais a pelo anu.
3: Ah, é. E te ore era o iguaieio. Wasa musa nina sivela.
2: Amusiaka, wasivela sha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni Pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
3: Ah, mwaika ilupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
2: Ayo. Ni yeva kani ni ungweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu na kale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
3: Yee yeva kani vanu tiyowa cha Tereza. Yee noro kali hera musanu kala ni ikuruba masato ni ikumi.
2: Eke kai Pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma. Yee le mkishuti ni hanyu.
3: Wuna. Nanele munu pula mapeli waya.
2: Ayo. Otikila la pahe sepola. Alu, ni shuwari.
3: Mm-hmm.
2: Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene.
3: Mm-hmm.
2: No mala, orapi he ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
3: Alu.
2: Kino ota wala ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, Oma apea machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wawini kureleke. Kahiyo babo Pipi.
3: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa latuwoke kela haka oya otana olelo.
4: Ni rento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
1: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
1: Mais vida, mais sabor,
5: mais vida.
6: Pole, pole. A pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyam kinka overikana. Ukuma alir lionamane. Anashulu am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yalam kinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nakala omvaha. No kana pura mshenki hwanyi yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spirit vintu oitu nikela huo vahani to e kamizeti e japeyo ne bomba nini mutumiha mosa mosa nale anipela uo pola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha muni shukuri ya wanita utrabayu mkate wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki Eloja namba 102, natakele arami muhina 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopo peyavo. Anope tahuni, miyoso sinetri haikwarinti ya malushu. Tivo, panikuti hiwa ya orusa. Opuro varika rumasamutenke soyola ontopa nyera malushu. Wanaka, wohi ya pahi ohono ni karumasene seya, zani kumihera mwobo biho. Na ve, mokalo bati waka, mpaka opiyariyo kwa. Muhahiyari aninyo atuelaka oporo varika ruma, nakalaka makata amalushu. Kwa avo nyeria apapagayu, maluku, nakalaka ikarumasikinako, sa makata yao anlova la malushu, vakala ukumihera ka ohono na ikaruma. Nisiso, vakushiri heka otikelele ya mapierio amalushu mpaka mudeteni. Wohi ya to, okushiri niha opatiko wa mutu. Masi, murelo mulu palinukwe herewe diheri ya ekwerenti amalushu. Musiake okuwari opuro, variaya ikaruma, samutenke soyo la onikawa amalushu. Okuwari opuro waliwitutu nakala kamera ya losikina, so watamela nani makatra. Ale, anikwe hira opi ya amalushu mpaka mawani. Oni kala mwubiho mulu pale, nisiso, ba kala oku shiriri hako kwa. Ede yemi, ni mwadela kumulo msambiki.
7: Kukia smart phone, msia, deko no onlima ni yuwa nipo mbibinko. mabade muno murumele ka ya kapele mungwe haka maripe duawi na ve murumele ka mutanihigu akunalea bale hiyo no mulukina nasi uo tamutinto mmosa ole pani oro melea inimala Murowe nana no baba elocha telocha yateko nwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo ni itanduwa protetoria vituru wa mahala niwene
8: Mbatani muniwa Muhito panyere ikaruma seye sindia malushu Opuro umosaru Okala wira ikaruma seye sindia malushu Soto panyere wa opuro umosaru So kala okormelaka so takala Ntoko opua mpaka opieria opata moro Ikaruma so ikala oratene Sino bubiha mukalelo wapi natamu Nave makata ale anivira malushu Oesuwelenya okala waya Tare mubiha murubalesha wa mukalelo anyu Siso, akala okoromelaka, opua, nakalato opata moro, paka opisheria, onyanya ikaruma iye sindrumeliwa mpani ili akamalushu. Otata tata ikaruma iye sinfanyania mpani ili akamalushu. Iriene, nikatranaya na malushu, notopanyeriwa, tore mubiho mulu pale. Muhirumele ikaruma seyo senja malushu, okati mpanyanyani morapaka. Muhakumve, opavelasa olukiha ikarume mosa enja malushu. Mohana toko, Okumi havo, wa malushu ni, mukale ojipiha ikaruma seyo, muhakumu waranteliha alampata. Waranteliha alampata. Ariene nelo ni malushu tuopiha. Siso, wakala okoromelaka opua wa malushu. Mwajipihe muhakumve. Ede yemi, omalelaka mvirikano wa Mosambiki. Rubi, empa onakiliwa leto baker paker. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana, omaka wampula, rubi, empa onakiliwa aleto paker paker. Teri etakanyu, eniponyane ya, erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorish, nya, elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wamikumano wotepesha onakalalea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana, famosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu, nino vahani, itanlelo, soro melea na vesoku ya ahisapu haya, vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani, na veto, Epitela emosa, yokana ikidanta pili, weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke, enriwa epilishi. Yorerela, okawana, susuda. Oporo mosa, wote kula vanlaka niwene, maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka, iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu Opuruahu onapewa iyoja Mokala opu haka Wasote nesee sore rasa yoja Inapewa Mosambiki Na vesintukihiwa ni mteteko Vamosani mpento Wasosiva sote nesee sinlikana Ni elapu ahu Wokala opuro wa epatu Nini kaliheria na venini tapelela Wishuta na veorata Mushukurie opuruahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukanani opanya opurewa la pahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu a epatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana, nini ruha mushuterio musia. Ntoko. Iye inoniwa mahala, hata sinilimuwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sowupuela sayoga. Woi mpakiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma. Opakiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopakasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoki. Ajin Senson, Astandeo Picomet, Ampirale Abamesa, Wonihiriwa Ipuema, Ni Kitara, Winiwa, Ihandisi Ivan Lakaniweni Teatro, Suupwiliwa Vaweni, Wonihiriwa Mwetelo, Mivanelo, Olavula Siwa, Kamsa Kamsa, Ni So Wonihiriwa Lakaniweni Sa Epatru, Hata, Iye So Wapeiwa, Itiminku, E Cinema Yamusi, Wiriluwa Ka Owale Sumana, Munari Orereleni. Mure nave mpie salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhie lele e hapari yore ra wa so tenis ni varahun. Rubi empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.

0: Radi msambike, mshudu mawe, wampula. O, ni kumi heramete kwa sawe, maproni ma 392 metros onda media. E frekwensia. Yoli kanela maproni ma 765 kilo siglo kule segundu. FM 90.0. Omaeya 90.3, wangoshu 89.5. Omalema 87.6. Oshokashmari 88.5 MHz. Internet ni www.rm.co.mz. Ihali iso wila muniwa ihali sa makuvani. Erroche erna huradio no enile la ura mlapuna maho motele no kwa njihari wara taru sa makare pula soli karensene. Vali vali botardi.
1: Radio Msambika Nampula.
0: Sisi sa muhina wakati vakani shavake nkelo mba hamasu mchiri kaka Abudoli Afai. Wera unikumi here situki hawe muhina mwihabari, mwirehabari, mwire. Laka na soku mwilesa wampule maka arepi ila yulilu. Utana na waya, masipo wavirikana sa wavane la mstudi utakulela maka arepi ila ninkela humpa chiri haka mtivela. Mpaka ekwatirore ya maka arepi ninkela okala umsoni habari na shiri kumaputu. Utana waya nlelo masipo wavirikana sa mpako kati wa mula shiruahu. Rajaba sani wa mikrofonu central teknika Abdullahi de Palma. Abdullahi Fai, ngahaka situ kihanyu, muhinama nlaka na nema karipi ila yulidu.
2: Soku melasa wampula.
3: Ihali so uleliwa anopentahu ni muniwa esheku wae na matanu mahiku aneta ya matana masheshe. Mweri wa otubru mwaka wa dojmili ivintsesh. Wanrohurian la mkali herio wova hiwa minyuku sa mshikola wasomi eshkola yo karupea. Na behapari kina kuna suwele mwuromelo wa feroviario awampula wopa wela oro mshinta feroviario obera wamvurkano nrohwira nea timingu enirwa. Ia nisikina atimea sinroa nyusuwela wampu hera wanlaka na hunena. Nikaliwe ni Abdullahi Afai, wakaliheru wa umakina ni Mamu Tomari. Muni uri anlewa murare lovo. Boa tarde. Na visisa, ni hinako uri anlewa hapari sa mprovinsi ya sinokala soma liheru ya. Puwanu wa humva hamasu mpata ni amuteko melu na ikali, wira ontapu liha pari ila, ensue liha mukaliheru. Wabahi wa minyuku, weshkola yokarupea.
4: Ama honde la mitoko soso ma wampula anepanya ni ya avaraka mteko ovela la minyuku mashikulani wope la ovuko la matlo wana shikulani panya ni ya somaka akilate kivati. E na mashishe yansa na gufernadore awampula Eduardo Abdulla ohole la mera owa heri wa minyuku imia sheshe miloko metanda mohani tanda pili wa eshikola ya okarupe ya epoma wampula. Okatia niyo wo governatora awampule Eduardo Abdulla o suweli hawira olampanta wopa jiria wa minyuku inipiria ikonto taru imia tanu miloko mitana meili ni minyuku meili seyo inikela obeleliwa wa eshkola kamosa kamosa se provinsi ya wampula.
5: Vocês já receberam as carteiras? Já estão a ver as carteiras? Mas temos a plena consciência.
4: Atua haka la minyuku ya hoe. Atua waha minyuku ya. Hiyo no suwa la wera waka hini mpuka mshangiho wa shina mane angila atevati ya somaka nare. No suwa la wera anamane anji pale anipanyane ya lelo wa somaka akilate kivati. Ti koto ye mhudi liha humudu wala wa wera na avukule hata na amala mani ya shina mane yala anipanyane ya somaka akilate kivati. Wonaka ala anihu pahi anipanyane ya mbashikura nsuhi ya nahiyana. Nipave la wera anihu ala anasoma mashikolani akilatiki minyukuni waikalelo sorerela wakalia ya osoma kani noro melo. Nimuteko olo vandria huwa anamane anipiri ya ikonto sheshe ni imia pili anikela uhi ya osoma kilatiki vati.
5: Cerca de 4200 alunos deixam de sentar no chão a partir de hoje.
4: Ana shikola kama sakama se ulumi hiwe ni avarama se aladu Msambiki. Omala wene upichiko menyuku seya o shikola waya. Ahime oteli wa morema. Azuguliha gawera. Vanokela upitikuwa mkale lo wosoma. Vowe rava anikela okelatiki munyukuni.
6: Siadi nani mava nenada so shudava mishonu shau. Todora laveni formi diragine musujar.
4: Osoma yu kalai kuwa siva. Wona kana kela tiki vati. Mutwa mana ni hokati kuosa woni forme apie kana kela tiki vati. Amute boto welela kuvare retu. Ekala ye kuare osoma na kela tiki vati ni wa kala koi kala soherera. Mahiku ote na ha no katwani. Maha wakala wero chukwada na kela tivati. Ntova kini kupale wera atumwa omu wani nikala murumela kamiri mili.
7: Maya sigi tarasara shkartara shkawa shkiba shtida. Todi jdiala vava gora uomu seradi dosh mezish.
4: Ana shikula kamosa kamosa e shikula okrupe ya wapoma wampula. Yoni hera kutili omrema omala wene upishi ushikula waya. Minyoku ena masha shiasuma na yela seyu ibe hiriwe nukufara tolo punzi wampula. Eduardo Abdullah.
3: Habari mtarlana, ensuwe liha utengesi wawa alipa mwira taksi mota, wampula. Santu za kushtu.
8: Mwato luwana taksi mota ikuwanto tarupa mwampula, ayura kumeli hiwa kashutiwa keketa lusawa ya tamurampani, uiluwa kawani luturu higwa ihasa samurampani. Ukumeli wa weno tuke ingwe ni mwala wana waipakira, ni oporo wa mshutu ranina na mwisipi wa wampula, wa musaru neloto, uura nilio ni polisi alpuka msambiki, shupita kulupali ya wampula, wa hilo atumpuwa ukumeli wa weno, atuaki na kweni, aniweti ya mota, uhi ya alia, nivali mito kusaya, so ataki se mota. Mahole pome wampula lushi kira, ulavula kwa kati watu kiliwa nira nilo, na ukumeli wa nataki se mota yao, usili ya wera marele mulu pale ukumeli ya watu yao, atuti huwa inamu na soweta murampani, ni anikelo vahi wa mukape lelo, wa mukawe luaya, okanle seguru.
9: Nós vamos obrigar a termos seguro. E o município vai participar uma parte deste seguro. Para nós termos a segurança...
8: Hiyo ni roto mereria, okala niwa ka mukape lelo, kinihimi ya vai seguru. Ni munisipiu, onikela unjeriaka, balive luaya, vakani. Nire la wira, wakuta na takise mota, wapani hasara vale, ni hata, mutupa kinriawe, onaka na muka liherio, ni mukapelelo wa ikumi awe. Nisiso, ni nkela wikapelela, ni wakapela ikumi aya, aya napa kiriahu, wa motani.
9: Nós protegemos a nossa própria vida, e protegemos também a vida de quem estamos a transportar.
8: Kumantante apere mwampulano, mikisoni Afonso, umpereri ya ndakise mota ya wera, ahana itaka murampani, atarihelaka iketelo sa murampani, nitiva avo, onipane la yavo, uhuti hiwaka inamu na sheni, sorerela, ni sintune ya, wetaka murampani, ni amota.
10: Caros mototaxistas, a estrada não é apenas espaço de circulação, é espaço sim de convivência, onde...
8: Anatakise mota, murampani, kahiyo pahi upuro wavira, masyayo murampani, upuro wawoni heria mukale luahu wakuta nihiku. Mwemo, njiti miho, metelo murampani, nilika liyao kapele kumi, yapi na atamu. Mamuna kafasajero, ongwelaka mota anyu. Orimo romelani ni orimo kupalini. Ninoro melo nilo ni hana wakuliwa kani mpento njiti miho ni suwe lelo samete lo amurampani.
10: Yesa confianza deve ser respondida com prudência, respeito e profissionalismo.
8: Vonata kisemota aniweheri okala murarilo mulu pale okumali hiwa weno yake la kiweha nondwa la mahikuno mukalo wa metu la murampani nisiso atapela ukoma ili yawe no.
11: Aqui Moisés Abraão. É importante. Eu digo importante. É importante porque você ajuda, aliás, digo, ajuda-te.
8: Ukoma ili yawe no, tiwa murarelo. Kinihima wawira, tiwa murarelo ayo. Ononi kaliheria, hiyo nushu tenamu na soweta murampani. Hiyo na pavela we, na vahulu hiyo mshikola, sinjuti heweta murampani. Miyo kini weheria wera kuvernu, onu upwela oratreni. Akala atu ahinsu wela, uijitimiha, yataka morampani, ni ukomba ili hiwa wahu, weno, ono rowa, ukaliheria, ukele loholo, nito kusamusia, sota kisimota.
11: Apsos kisi komporta umano.
12: Com essa nossa formação, vai nos guiar no caminho reto mesmo.
8: Moro muna takisimota kamusa kamusa, ayro kumeli waka pomo wampula, inamuna soweta murampani, uilua kauseki higwa, inyasara sa murampani.
3: Nimandia huwena lehapari haru huwa sanzu za kushtu, ni mpata kalekena kuu, ensue liha ulipi heriwa, e kampanye nire liwa otarushiwa, utumi hiwa, ni uliwaka, waseye senihuri amuru. E kabineti ya provinsia yuampula, eniwane la omala maliha, mihaso uliwaka soa hapala, ama holelaya, anlipihara e kampanya wa tumara katu o malamaliha uruwe riwaya utumihiwa hata urumeili wa seye sinihuri amuru. Mutoka la simu tokoyola unire liwa utarushiwa urumeili wa utumihiwa o lia hata opaha sinihapala. Eriotaraniha ama hola a guvernu anona yokala mutaraniho muhulupale wa mahiku ya la. Muholi amutenge soyola uniwane la malamaliha uliwa kasoha pala wa mpula Isabelle Sanfish. Toon la okala amurarelo ikurusa atuwa otene uvui haka mihaseya wawir la malamaliha mutani hoyola urumeli wakasi ni hapa la provinsia ela. Mahao kala ya tu enikachamiha ekumiana mawani.
13: Então é preciso um trabalho a partir de casa. As nossas ações devem ser conjugadas, o gabinete e toda a sociedade. Então é praticamente isso que nós temos estado a fazer, de distribuir panfletos.
3: Watu na ye muteko ovinya owani, mihasa huu sihana, sicharheli waka uwe kabineti, mpaka ana mawanu utene, na veola timuteko, nenruahu nivaraka, nerumelaka iwaraka. Uvui hamihupi, sinleli heria, ni utumereria, sinikuti heria, uliwa waya, so hapalaseya, tiweke kaiwira e provinsi yahu, enilablashiwa, mahawa metamfitamina, akanlemaka. Yala, anasha nkihasha amusi, ni hiyano ni mvara muteko, mmosaru ni amusi yala. Uupu shira amusi yala wira, kamukhanle meekinyu, yokale gabineti mosa, yokala esenturi ya ekumi, ya truu, anluliwa ya lokupara ya murumaya, enupanyane ya unapipini. Ni nata mihaka, wakufihara yala, anirumela, wakanliaya, wakaliheriwa, wohilegela.
13: Da unidu ki sita mesmo inapipini, inoche mchada fazer esta ponte. Para que esses usuários tenham acesso ao tratamento e tenham um apoio psicoterapêutico dos nossos psiquiatras e psicólogos.
3: Isabelle Sanfins, mholeli e gabinete provincial, eniwela malamaliha uliwa kasoha pala wampula. Alavulaka mwaha wapavela ulipiheriwa e kampanya wa utumeri wakatu uisa kihaka utumiha uliaka soha pala seyo. Uupushara wira kuvernu a provincia uniwehera mukora. Unseki hiwa ni opabela omalemali hiwa uliwa kaso hapa la sinto kumoni herio metamfitamina. Alimaliwe nsina na maaka. Korapali, antume riwa amuava nowira ya kala enaka chami hawa makale luaya elimaleleke ova nelela muhene wa ikalo wa kuvela kawi shokota.
0: Ama kulela amuiwa neno mmosa. Uliwe heria muhina mwikale lo sato anisho niha owerea. Elati wii hopa. Vamosani sota kalasikina kusini kumelela muteteni edistritu ya orapali wa mpulava anrua etukihereka mitukumanu. Solu luwana ni onyohola ni wale liha ana muncheni polisi kanliaya o kalanaka muteteni nikuru nli. Nini kupalela we mwahamo sa undriwa setembru amarelu yowo onire luwawira mutu onaisu upuwela. Mwinawe ipole sikanliawe o kalanaka variari vowiho pa ikalelu ia sihitari heliwe kepahi mweru wa setembru. Ntovari siso enamanli esumanela nikurunle ni uweheria vamosani waki heria ikalelu seya solu luwana ni mtu wishu ni haka owerea. Elati wiwiho pa ni ikalelu sikinaku edishiretu yorapali wampulava na hero wa ikulutu usohi inasa vowera nale liha ana mwincheni. Otepa showene amuavanu vowera fole wishi iba ya kalawera aniho lihere mashankiho ti mashankiho mukulutu ni munikalaya. Mahulela onweheri ya miteko sohi inasa edishiretu ile ya orapali oriyowo onweheri ya nikurunlele ni mananiha wakiheri ya muhinama mkaleleo lola wowisho ni haka owerea oriwiho pa Martinyo Marcelino. Vana mwiraru ohisweli hemwatelo watu aniho pa masinya. O hima we mpantole we distritu yorapali. Apweta amitinto sohi enasa. Onna kushereri ha amuava nwawi hopaka.
14: Alguns jovens vão jogar aviador. Quando perdem, acabam se enforcando. Dois.
0: Amuava no kinaku. Apweta yale anetu wale nitenuwa aviatore. Ntuawo yashintiwa meme. Anni kushamukoi pahini anayihopa. Akinaku mwahawo wapo nyeri ya amuaraya. Nimulopa na mkinaku. Ohio puka mlatule. Nakalaka wapi hera shito kwe na kinaku. Nimu ihopa. ia nonere oshanka mhawa mkale lola ba nirunyeva we naleli he ana munjene we repole ya kayano sorera yakala enoshan kihani konto waporo woro ha kumanto okala serniki wo okala procuraduria ni maporo makina kuna kala ko tribunal kuna roha wo uhima we rabia no bako kana mlatu na ala ohio kusha mkoi uihopa
14: meter case ala diga tenho problema com este não podem levar coisas em forcar
0: guampandam kinaku João Daniesa yowo arimpu wa muhina wa mtukumano wireye evila yorapali ahihi mawera akume no prole ne suwelelu vireri vamukalelu wo wika sopa kamuto erutwawe vamusano kumiawe elapiwi Yo kumelela mashanki ho ohaku veleka wihopa.
15: Estávamos passando mal, não sabíamos talvez o que está a acontecer a nível do distrito.
0: Hiano, kina kanle sana. Nani holi hera mashanki ho kala wera kina suwele tuya ni kumele. Masiba, vindi a shito kwenye ala arwaba. Vano suwela, no shuta. No suwela wera wihopa. Vani kushere riha muto, mahawele eno kumele. Muto wihopa wego amirabo animalaya.
15: Se sucedios, os jovens estão sendo acabados.
0: Kurunle ni maneni. Ha owa kiheri atu anihopa vamusani kale lusikina kwene distritu ya urapali wa ampula va navekela amaholela amawani otepa showene urapaliwe vamusani amaholela atini hatani anakulu amunlokoni ulelere kamihupe soluluwana ni pole anamawani sikanliaya okalanaka muhinama ihasara seya suwihopa
3: unromali hara mitonyaru yasa reportage melu naikali ni habari nsueli hamu romelo wa feroviari wa ampula Wopela romushinta ferroviari obera wamvurukano ondowira neya etiminku
4: ferroviari wampula oromeliha oromeli kusothotene wopela mushinta ferroviari obera etiminku mpiro nkoti kiwoshatwe ntsingujuny wampula no yowori muhina wajorata miloko melele mele samosambola makolo phanyene yahu moromeli hola talamakali hiriawe funti anikuru yenne musaji ramudala Yo romeli he were ni kuruna we ni panye ne moto la ba ni manani he ka ikale lo sopa vela opanye metebo mera ro wa mkutano yo onikela ya overrana makuru ala maili affair of yariu ramdala ona romeli he were ni kuruna we mpanta we kumi ni panye ne ya noli kanene ni anamatika othene akumi ni towi thuki hene vano mpanta o kathi yo le semeshu wa mkutano sa msambola over hiyo ka okathi goti kamamba fundi yo la ade kuruna ferroviario wa mpula O himi wera konli pelela uko mishanki ho iner lampanta ne kuruna we
16: É verdade, temos uma responsabilidade imensa. Realmente não é um adversário pequeno, é um adversário crônico candidato ao título. Devemos respeito ao mesmo.
4: Olá, Mkutano, ouvi-la, é que é caí. Bahawa, ouera, no curto em que ela horicana na, cahi moampa ne curunene, ne curunene moha em loheria umushinta musambolo, olá. Nna ne curuhia lavan indiri mihahun. Na vena kaldana weha, itonyeru ivinre, kahiyo etu ekanle, oni hiyeria hiya nova, ni hiyaka ekarahun. Varia ni gopavela, wa hiyeria ikurusi yernaya, No kana mutumeri mulu pale mahoka yore nkoti kaka owani. Eke kai wera anoro kala kasu ankela oni weha kaya oni kaliheria masini hana wikanyanya ni witu kihavandera laya. Enipave la hon kwa ateli hamurima aleba anikela oro yela oni weha akale anama tiro ni kuruna huna. Mpiro la onikela oni waha mutumeri munche ni wahawa wera no kana mloherio. Wopavela wata ili hamurima ale aritan sivirio ni mteko sahuia. Ni wimvavo osu wala wera no kana mutumeri mulu pale maha wokala wera maakola enu wapele shaa hon opanyo wapuro yale opa keresha. Ege kaiwe na heme la so kala mkutano natika hon sasa wa Mosambiki ni okati ulo ya beshe riwa hamite kwa sahuia masi. Iye sotene ya kinevuku nileikuru. Okati ulo nafanya ni ahondikaka ya heka na amatika kamosa hito njihile sana ene masiva mpanta wekumi wotene wolikana. Ni enepave la huwira omandani ha wito njiria variro mkutano yola we ntikele otiki hera romelo ana masibili ya ndiva haya tiye le himeka hukala wene na kala wanyi huu ani hiyo malamunu tiyo he jivonto nera huwira va hiya noro vahi kurusa usotene ni ohia malamunu no oni hime oshindra mkina mwanlaka na mpira
16: ashine narivava nosa kaza mandamos noje mandar não é só pela palavra mandar é em campo ganhar jogo essa é a palavra de ordem
4: Musajira Mudala, Funti anikuru na ferroviari wampula, ni maloherio amukutano nkele yokala na ni ferroviari obeira. Wa ehanti siyovira isuwilika mikutano sa kalani ya makuru yala omailiki ni hima ferroviari wampula, nole obeira. Vantonyi hirewira onikela okala mpira ovila, divo ni kuruna na wampula no, niriru miliha ya wika nyanya wopavela ushinta mkumanelo yola. Ferroviari wa Mpula onikeja la mkumanilo yola ni mitepo miloko meili ni tana taro opanyania ka upura wanayetane mosa. Vano ole obeira ferroviari ona mitepo miloko melaru ni sheshe ni onipanyania upura wanayaru varieri wa mali kilo wa mitepo wa makuru otene animuka la mosambola mwako la 2026.
3: No tapela medu naikali na vesisa kwa madihendera humitonyaro sa reportaje sa prema nyahu kumherani eshekuela. Wanhelela kapahi omalihera nlakana ni habari sa provincia wansuna Rajabu Asani.
17: Ihabari sa wa provincia sitapuleliwe inasoma na Rajabu Asani. Sekretari ashtadu wa provincia wa Mpula ba Fernando Bimani. Onewumpereri amaholela mawani wili piha kanlelo. Ivaraka mteko woma na niha kawete lila kabawera enakuchula. Iye sini wukula ana mawani. Fernando Bimani. Hasuli hamolu mwala okati vakumane liawe na maholela amawani. Ina mesha sheyoki sirasumana ela edishiritu ya urapali wa Mpula va. Wakati baruawe ushukuriaka mapuro yale. Vavo, waleli hawe ama holela mawani. Mwina wawara kamteko ni mukali herio nana mawani. Vamusani guvernu. Sagartare ashtadu wa Mpula va. Ahisu wali hawera muholeli. Ohana ashutiha kakwawe. Makalelo oweta mtuni mkwawe. Wete lela. Usiaka ireta. Waswela pave anikala muku lutuni mwawe, nohela ikale losowete la. Nyavari siso, mniwa swela na wera guvernadore provinsi la Wampula, Eduardo Abdula. Osweli hawera Wampula ba bahana vitoki haka. Wawera sinakula itauni sohierasa, solu luwana nikale losamuhaku, sinonanea. Ulavlaka enamashi chiyoki siriasumana e la papome Wampula. Ahisweli hamuhina wilea wehendri awe. Variari wa Global Oil Mumbai, elapo ya windi ya mwako wa 2026. Siso Eduardo Abdula, ohimoka tiole otuki hereka ikalilu, sikanle okwe hereka nonrwa hunno opavelaka itatapiri. So panya kamerere lo so hienasa, so luluwana samuhaku wa musani ana makaliheria. Mwina wa ikafrika so hienasa samulaponi mahumu, hatani maulimu inkuni, guvernadora wa Mpula. Ahisu lihawira ola mukalelo mosa wakuta mmoso ni pavelawe. Uhia pahi wa provinsi wa Mpula ba. Nakalaka okala mlaponi mahumumo otene na mkuluwiru. Ni Wampula no, wokala no yohi mia enaye vakaru. Variari wa mrerelo sohi enasa sinonanea. Wakila kuwehi wa mrerelo orinaya e provinsi ela. Ne taya enonanea. Yemruwerio. Nipanyanea mweri wa mapuru sore. Siso sagaratari onweheri amui wanano wa mapuru sore. Wa provincia wa Mpula ba, onembeke la guvernu, wera onatukiheria ikalelu wa musani ana makaliheria, so maneniha ka oteka ka isala sinisomwa, so lipanea, nisikanle ovilelaka itau nisepatu. Ndogo na basuili hawe sekretari onweheria, mui wanano wa mapurusore wa Mpula ba, mbekelu ola, onikumelela mahawawoni wakawera nonrwa hunno, anonanea asomi anchi pale, anikila thivati ya somaka vale, hatani mukite mamwiri, variari vaishikola sohi enasa, sawa provincia. Andre Jana, okupanyara wera okila thivati weyo kwa somaka, mukalelola, onikala motiki heria utuli munuweluaya miteko ya sosoma, ni mashute rwa somi. Mushenkiho mkina kwene ononaya ale aniweheria, mwi wanano wa mapurusore wa Mpula ba. Ariwa mwaha wo wata kamu asomi esale mosa. Vavo onona wewera ola. Mushenkiho mkinaku. Wakanle opa vileli wakaitatapiru wera unawapuliwa. Nyavana mweraru varisiso. Ariwa wera ama hulela amualano wa mteko sose mwa provincia ba. Andwa ehelaka ikatera mashikola. Mpantula wanamuna yoma neniha ovukulela mshenki hoyola asomi wokila atikivatia asomaka vale. Ni wanamuna yoro meliha masomelo orerela wa provincia. Ina mashashi ya sumanela. Guvernatore wa provincia wa Mpula ba Eduardo Abdula. Ahiho lela mera mamosa ova hereri wa ikatera siya sikanle minyuku sa mushikola. Minyuku iyo sa pieria imia shesheni miloko mitana mmosa ni itana pili. Iyo. Sava hereriwe ishikola bazi kayo karupea. Vapome wa Mpula. Okati owo. Guvernatore provincia la Eduardo Abdula. Ahihi mawera minyuku iye siva hereriwe ishikolele. Sirimpu wa. Waminyuku sopi eraka ikonto taru. Ni mia itanu ni miloko mitanda mili ni pili. sinere liwa oka iwa ishikola so hienasa sa wa provincia. No vahereri wa ikatera iye ishikola yo karupea. Asomi kiarere oshukurela no hoteli wa mrema. Ehimaka wera ko akala mwachi sana. Mwaha wawera masomeluaya ankelo kalakorelela. Abdulia Faini Muniwa, vanto no tapulela ni nisomai habari sa provincia. Ni habari sa provinsi ya mandia hui waki avata hanle wakanle otrapela. Epole avan hanyu miwaka, nlaka na nasoku mela sawampula seshe kuwela. Itoki hui kumiherwa ni Abuduli Afai, woka liherwa umakina ni Mamu Tomari. Na opendela huni, opo heria miwaka mitako sikina kusaraji Msambiki, mpaka ohiu eriari.
2: Soku melasa wampula.
0: Ya fai ni hoshkurlani montu kihereva mulopana ni mnikumheria lakana nasoku milasa wa mpula mpantola wa mkwaha ya mosa emaka arepelela ya olelo va ekanle enamatanu mumu studio ma radio Musambiki emisora ya wa mpulu olelo va eriemi osheleliwa pahi mpaka etiminku ohiu anatukwe

0: niponya ni amweri wapuru sore. Olelo mahiko neta haya matanna machiche.
1: Nakona ya lasta tabafa.
0: Melo mloko.
1: Nakona ya lasta tabafa.
0: Esabadu, timinku, mloko ni mosa.
1: Nakona ya lasta tabafa.
0: Ere segunda fera, mloko ni manli, mahiko na puru sore.
2: Yeah.
0: Botardi.

0: Rekekai, hapo tumaiko ni nahu mstudio maradhi masambeke. Sisa, nindwa hu ohia mameru huira wa wakati vakani mukale omatoko ramen hiyo, mukalaka omukomasa. Mwapara hu nirna hu mstudio mumurati yahu nave mukalako ohimia, wele ni tuki hau na ahimia hulu mhao hanka wani mutata nimo. Inamuna sheni huwa munone lanyu mawani mma variari watu ohimia himia saadele. Nto katula mwapara Celestina nkahaya.
1: Numaru tinene wala ni ratarhela kamite ko saradi Mozambiki mahiku otene 84 42 61 7 6 7 87 42 61 7 6 7 masito ni ay kuda akara ruara mihali so ile liwa
2: Hello
1: Ehali
2: Uto batata ratu Mozambiki
1: Sina mwiroi
2: Halo.
1: Nini wiwa?
2: Tata tera tumkambiri.
0: Kaniwa.
1: Eku.
0: Kwa kanilika na nne wuma
1: sana drene. Kanivolongwa sana kukisive nili.
0: Korani kwa kanilika.
1: Masi, nimpeke la wii. Muhie, nimpave la wii wansuna nyuka. Yalo nsuna Celestina pa.
2: Halo.
1: Kanla nyuwa.
0: Wile liwa.
2: Halo.
0: Nga helsu wile liwa.
2: Halo.
0: Wile liwa haluwa ni yuhi ula.
1: Eku.
0: Orami kwa nikalora
1: tena. Mulamu haka mwoma ato himi akawi. Mwona wi orami kwa kalle sana. Mbolowe kumbureti mshikita ira mato. Seni kala ideni buri mutiwa kila antianyu mwondo. Okati mbolo wanyu mureti mutawi nimo.
0: Mutete nimo kaya wana atamelia huerua.
1: Nakala basulutu batutuwa ni nguwela babo mwemela. Eko kimbaro ram hini pawelo wiwani mustudiumu. Masi Ibrahimu Darita ni hili aleke vale hui. Mahiku yataka mloko ni mmosa ni tuna. Akala ruwa rabihali so hile
2: ni. Wile?
1: Eha?
0: Wile liwa?
2: Wile liwa? Wile liwa?
0: Kani wakani nga haya mutata nimo?
2: O mutata nimo kino na zaidaka ni mwadele. Nsua, Nguilia, usawadu na rini mpanti haya.
0: Ina, nsina mwiru uiva?
2: Nili anabaa, kiniha niwa Antonio Alves, kimwera okura nino, mtoto wana huwela.
0: Ina. Masinkaha ya variari wa ele ni tuki hapo labu la ushtidi, onele hai, mtoto ni mwayamo?
2: Tuki hanyo ushtidi, onele orera, nisipo shantaka ni agoo, sabu hii nagoo, sabu hii bali agoo, sinuwa kisimela balu za nishantaka, Angkara matapa itu nak ina anu tu isare.
0: Ina.
1: Matapa he misha.
2: Walu beri matapa ale andru kela novida di ameru sulu.
1: Ina takero yo kala moha entepa.
2: Ba konto di kala sa di kala pantigua.
1: Eh kumumuri kumumuri kala
2: kala. Ina kala kala kala kala kala kala
1: kala
2: kala
1: No tikila niwa wala hela tu madu ora trene.
2: Tikila niwa ke nihili ke madu ora trene.
0: Masinka haya la vula ni murati ya humanene masipu hao.
2: Imitwa mbangu ni pali hako.
0: Ono.
3: Ya hermano.
2: Nisiwa kwa ushe ni kwa mbuna kwa niwa no mahiku mahiku mahiku
3: mahiku mahiku. Ya mahiku manche ni misalama.
2: Ayo mahi. Mipo kintesi ya murema okatula kiwelea kama kadishero wa sifon nano. Nipeke ni muretele, ne baraka. Uha atajiheke akwinyo ale amtame loka ya mefama. Mutishi ya mwemeleza. Mefama merabo oruwana. Mashisipo siwelea kakawinyo kiwinyo kupanyelea. Ponto kila wahaka ni wara mahiku manjeme mulitu okali kirike ni mototo ni mwone kumi.
3: Ayo kushukure na manu.
1: Na himi ya wira mahiku yetaka mloko ni mosa mweri olandriahu ni hiku nituna otapeleli wa nihiku na shana ashitiana amu avano na amiravo nituna huwavi kerela ana mawanu otene wili kalele akala ruo rami hali so hile liwa
4: hali
1: hali
4: hali
1: kahali kwa melambutiana majora mito hikande urateni kara kibia kawi hingiano nikale anamona nikale nikala mudote nimo nohana okala vamuharu mahola otenya hunonaka Asha na shitiana yawo amira vonda kalamu ava na virhe la mikacha miho sinche nevari wa ireta na kaloteli hiwa kakinaku ayemvene ndo nimpave lahu wosu wali hani nyungwa na muru wani wawi kayeno etuyore ra oboni la ihaki samwana mwamu tukana ukala wii atiana yawo angeni heri hore la buahu masakala ruwara mihali so ile liwa
0: mapara selestino ra mullo ha
1: ohamora masi
0: nka haya this is allah me kama para selestino tunaka vanchera rawira nka haya nyuwa papa wa niwa mama mukale akala ro rameni nka haya also ileliwa
2: kino gale
0: kani vakani makuva ni mombo tataniwa
2: mazi ndiwe le yote pa
0: nina sina mwirowe
2: sina zindriwa tamuhisho sai kimwira wakara sema kwa turkani
0: nina Nto variari wa murati ya humu studio masipu ayo nile hai
2: Koruno pena rena pa hee
0: Nina
1: Karoku nukua, hee ni
2: Ukala kawira uipa iwo masipu ala Rori kama isi Kwa iwanaka Iwa kisi vena
0: Nina Hai, nwate pa wa shukulela variari Preselistina wa putu
1: Nina nwa kintuna Ibrahimu na tuna wi ni uri anesipo ne na ntere nyahu o ni pajeri haka nlakuna laka na huna gano nlakuna kimuhimia jizi yowo on tuna wini we sipo na wena ni mandia we ori hela nina anovari mwa internet moteni kihimo YouTube nsipo na ni himia wi otela na yowo muku paliawe yolo mutanlaliawe amosivela amutokelawe na kalamulo heriawe Omutenlene ni tunahui niwe nsipo na nyungwano ana mawano teni musibe ilo ni miteko sawe Mwavanola ni nguriane kwa sore ransipo na ni mutatelevo murare lo vakani Nuna kani himia mwaha wampento ni ovarana mutu ni mukwawe

0: Ponoti.
1: Ponoti tama no kabili liwa baya.
0: Miyo kihile liwa. Ani mwe rowe ban sina naya.
1: Ini mwe rana kabula ati ato minkwa.
0: Ato minkwa ni wana kabula. Salama wani wana kabula iyo ote minku.
1: No mashinji wana yote baka radio iyo.
0: O radio no makama kana. Ba epula elele yo pachirele ya rumpele atin tutula murarelo iyo pivi na kabule iyo.
1: Opua machoko pa hinno gin totela kumrarelo.
0: Machoko le.
1: Ani re rongwa hapa.
0: Ngaya trete ole kopachendre uma ba.
1: Ama no kamre otanola.
0: Hey. Ayo. Masi machoko la timpwa ka onni kuma mukumi pa hekonkuma unta so honone ya.
1: Ah, kinonni kuma unta kinoloka mawe puleyo kinomuri.

0: pela so corolar elinye ka fácil
1: elinye le
0: ke pa jendra ka kana nano
1: nto oro khala mnya khuru enyangwaya yente sa irereliwe sa elinye
0: muloko pa ho gira ri hele pa he
1: Ayo siso ni hashukurela to kwene ya timinku na phentela tuwani wo okhala ni mretele
0: ile ko te pa thapela

0: Bonotti.
1: Bonotti albani pana taratim.
0: Sina ani mwe rowe.
1: Tiana ntren Antonio, wanawana kavle sirde muhikati.
0: Wani wana kavla manu nandreka. Masiva mro muhikati.
1: Data ba kere wana kavla omikati ko mumulavu.
0: Mm.
1: Ah kere wana kavla baba. Mne falo ba kere wana kavla kavla.
0: Mne mwe romvera mumpelo pio poma, kero hitoko iwe ni mro wana kavla.
1: Data kere wana kavla sore la garwa mpula wiwo.
0: Ehe.
1: Ah apre wakala karwen jaga kena rwate ba pai ba mko baga kere bate.
0: Ayo.
1: Kena mula matau, kena ro season, nama mula pahin. Kahanwani, amusi.
0: Awo mulu jali apa huna hola mumbira ayam.
1: Ayo.
0: Kahakini, kunyato wani wo na shinamani au suluaka.
1: Asal sulanya kumi, kunyatanya kumi, kina na tuatu atiwe, empele kina yumi kwa keren empele kina no.
0: Ayo.
1: Mo
0: pacherole, mo piha ipapili.
1: Kofi papili.
0: Ayo. Pachero kelo holo ayo.
1: Ay, bakam bakani.
0: Masiba, kaheka, okale kereti tu ya tise ya, maabahe kama kuma swamusi yao.
1: Ya, musi, kina wakana kunyatanyo baba. Kwa chana masheremia, kakana sheremia, donia, opiri, arini, isake, jagison. Ama ama shiwana kabula, baba Antonio Kawaneka, shimakasa Antonio. Kine mama kuma so, karo kasha paraka. Karol Armando Nakori, kena yuduri, Manuel Kapalapa, Rafiki Maleti, kabeka le kakwiju mbenensi, hatonta mahena kinito arwishuli ya kotarulu. Kabeka le alpistu shuwao, kena yuduri, alpere tapili wao, adhiyao, kena yuduri. Kabeka le kakwiju kakutari, ampayo nea, olisho kotela wu, umikati wu, kena dhama komaso. Kimeka le kakwiju kakutu kini mama koma so atumisiu antumia ware chunira ware shita kina mama koma so karuwe kele karuwe kato amun paja kampanya nea wana tukua wale koma vitaruna hamisi yao karuwe kele ati senti yao akibu chumo penene sinu asu tende pani urarati msambiki
0: kwa shukurela na manu nandrenga kino pentela ni nyuwa anu na musia wera nihikula nolilo mvrihele wasore ra
1: niko wara tatela kona kwa wara linya
0: hayo
1: Mpaka kuta ndio akere kisisa.
0: Ayo mpaka mwere kisiso pahe munte kuli heke.
1: Nyeka tena ukitakosa.
0: Mpaka ndre khalai.
1: Ba kata ni kwa mola rambi kata na kutoka kama alpani wala.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: nimpa vela mo sapa huki sirewira ni wale kin laka na naram nani harata to kwenyala kaya kai hali
1: kino ngwalo la mi ana lufeda mu ikada ma na sharafa gumero ya yan
0: wani uyeye kaya ko wani uyeye go
1: no ke wen kache mi ka kin murati mu ka bolon waka
0: muradi no vakani vakani ani rani ba
1: ata kro kilasi ba pa
0: ayo salam
1: min kino na yo ni kana ke lai wa na mara ni na mara
0: ayo
1: o
0: shukurela Obrigado. Vakani vakani sina ni mwira maproshen.
2: Sina ka kiniro marsini January oke mwatu muripanno.
0: Owani muripan ka yako muripo vika no moko la salama.
2: Maso muripanno salama no giwale otu baka kino misore yo.
0: Vakani vakani salamu.
2: Isalamu mi kinave kila mara kala vel sa martinyo. Vamosani mwanaka vanil tu marsinyo. Elito marsinyo. Vamosani atata martinyo.
0: Chao chao, no pentela ni kumini, wera ni hiku lano lelu mviri helene paraka ni mali ilo na msa wani.
2: Ok, kato.
0: No mtu kwa rami.

Murate Julia Mwito Utopela Kapoma ya Opemba Prince Cabo Delgado Pantro kumele kana huna mikolo sa e hapare Kuna na wampula ni Rajabu Asani Wenlaka na batamunwe na nebuano iti

0: ukumanilo wa ihapari.
1: Muniwa mwakili makumaso aradi msambiki muhina mwalaka na mkumanilo wa ihapari. Mpanto la wadhano neiriari elapu ahu. Mwampula ba ukabdilgadu oniasa mamusani uzambezia. Lagana na mkumanilo wa ihapari uhiula. Mwampula numuniwa mkela osulawera ama holela amwala na mteko ososo maam. E provinciela. Ahela minyuku sinikila atiliwa mshikola. Wanamuna yoma nini hawa kumihaka asomi. Ale ya asoma vanla kaniwene. Ukabdilgadu. Mkela osulawera msuruku. Ripieri ya hatani onavikana. Idolari imiliau isheshe. Yowo onliganela. Mikonto imia pili ni miloko mitanu ni tanu semetikao. Wokumi hiwa. Wole kelaka wayaka pili so kiseria. Wele laka okali here ni wanimiteko so hienasa. So luluwana ni mahasu. Ekumele provincio Kabdilgadu. Wampulava. Vamosano uniasa. Kenera uniasa. Noro suwala wera masurtato. Ahapwanya atwara ru. Wale mulokoni ya mosa. Ya variwe ni ataka ni mahiku yeta ya mararu mweri wa Setembru. Ovindre. Okati wa kame india ya mpantole. Otepa showene mkulutu. Wa omaranjira edhititu ya omarupa. Sakartari ashtagu ya provincio Zambezia. Avelenu mushini. Onibeke la otukiheri wa makuru wa kanle owete lelaka. Wawawe hawa haka yale animutu miha kasojo. Wohe meririhiwa. Sisa iya nisikinaku. Yabari muniwa mkela anyo uriadela. Mina malaka nila okalela wa rajaba sani wa mikrofoni. Vamosani Rosario Angelo Makinani. Mniwe wa sorera. Impajeri halaka na mkuma nilo wa ihabari. E provinsi ele wampula. Wenu mshirika kamelu na ikale onkelawe onsweliha. Ihabari ila yolu luwana ni ama hulela mwalano mteko soso ma. E kalihendria ya ni minyuku sinkila atiliwa mushikola. E provinsi ele muhina woma nini haka waku mihaka asomi. Ale akila ati vanla kaniwene. E shikola sheni ila epachendoka liheru wa maywe luanyu melu.
2: E na mashashe ya sana. Gufernadore awampula Edward Abdullah. Ohole la mera owa heri wa minyuku, imia sheshe, miloko metana muhanitana pili, wa eshiko la ya okarupe ya epoma ya wampula. Okatieni yo wo guvernadora awampula Eduardo Abdulla, osuwe lihawira olampanta wopa jiria, wa minyuku inipiri ya ikontotaru, imia tanu, miloko metana mili ni minyuku mili, seyo, inikela obeleliwa, wa eshiko la kamosakamosa se provinsi ya wampula.
3: Você já receberam as carteiras? Já estão a ver as carteiras. Mas temos a plena consciência.
2: Atua hakela minyu kuia hoe. Atua waha minyu kuia. Hiyo no suwa la wera waka hini mpuka mushankiho wa shina mane angila atevati ya somaka nari. No suwa la wera anamane anji pale anipanyane ya lelo va somaka akila ateke vati. Ti koto ye mwodi liha humudu wala va wera na avukule hata na amala mani ya shina mane yala. Anipanyane asoma gilati kibati. Wonaka ala anihu pahi. Anipanyane mashikolani suhi na hiyana. Nipavela wera anihu ala anasoma mashikolani akilati ki minyukuni. Waikalelo sorerela vakalia ya osoma kani noromelo. Nimuteko olo vandria huwa anamane anipiri ya ikonto sheshe ni imia pili. Anikela uhi ya osoma gilati kibati.
3: Cerca de 4200 alunos deixam de sentar no chão a partir de hoje.
2: Ana shikola kama sakama si ulumi hiwe ni abarama si aradu msambiki. Omala wene upichiko minyo kusei ya oshikola waya. Ahime oteli wa murema. Azuguliha gawera. Vanokela upitiku wa mkale lo wosoma. Vowera mba. Anikela okelateke munyo kuni.
4: Siyadi. Nani mava nenada. So shudava mshamushamu. Toda ora lava uniformi vira ginemu sujar.
2: Osoma yu okalaiku wa siva. Wanaka nakelateke vati. Mutuama nani hukati kukosa wa uniforme. Apie kana kila tivati amte botwelela kuvarere tu ekala ye kuarero soma na kila tivati ni wakala ko ikale soherela mahiku wote na hano katwani mahwo kala wero chikola na kila tivati ntova kinni kupale wera athuma omuwani nikala murumela kameri mili
5: mesigi terceras carteras eu acho que vai estudar todos dia lavava agora amo será de 2 meses.
2: Ana shikola kamosa kamosa e shikola okrupe ya wapoma wampula. Yoni heri kutili omrema omalawene upishi ushikola waya. Minyuku ena masha shia suma na yela. Seyo iberiwe nukuvera tolo punzi ya wampula. Eduardo Abdulla.
1: Musuruku onipieria. Idolari imiliau isheshe. Yowo onlikanela. ni milhau imia pele ni miloko mitanu ni tanu sametikao. Wo kali heriwa, wo lekelaka wayaka pele, mwina wa mteko sohi enasa, solu luwana ni mahasu, ekumele wa provinsio Kabdelgadu, oniasa ni wampulava. Habari ila ontuna onru hela mushirika ze Gabriel, ekumele provinsio Kabdelgadu.
0: Zurugwa ni yoyo, uhowani la ukaviheria wabahira nteko atu ni utengijaja mirita jonteko idistritu kumina pili chonchoko vochulu wela poe hum. Mwaleli ompingo wajira ulipa mwimawani ni Mikael Amar, olumajaka, okoko ya overradio msambiki honi la unurera njina wetu, ipanye mpandu wapachira uonteko.
6: Primero, que o assunto do extremismo violento e da prevenção...
0: Yopachira, mwaha wone mecherihia ikoto inopangajani ananyata, ikanle itu inochwelia sana sana. Konta chicho, ninawa atengijaja, vano, ninawa kurumicha wala kihachira umirita chonteko, vano iyo, wone la waka, mi itu yorera. Nina wajitu jipwenye ni wihilela wama vano ni anamuani, mbwingo urina, isedia ya Ujenebra Usuwisa, umpavela, umarusela uvaha nsuruku njoko wajulu njina wa miaka chinowa.
6: Eu não tenho dúvida que vale a pena porque
0: mi akrina yo hovela cha wira kanila mulia ukavihera konta upajaro ni wanteko pino thonyera ya jicho ifaita irnaya mwaha wokodro inopanga jeni ananyata idelo ningwona amwavano anotepana wihilela okalana miruku ni jitu jorera anovaraya mwimo wanini anokalaya ni kinaona toko ni lamulia upaherera nanso iyo ikanle itu ino lamulia utunelia nale akanle ano ni kavihera ndeko wane macherehe ikoto inopankachani ananyata unovaria wiwanaka nkaini mpinko wawunuiha mchoko wachulu chino pankela mpanda mipwingo jatu ohikeletu ni mayo kavihera akinaku. Nina wante kweniola isdadio Pemba ukuma njana unopankia mkutano wanchoko wajulu wawaka kania ujuwela ni manana orera njina chonjeriha nhaku uiwana na watu ni ulipa eprovisia chonjoko wajulu wela pwenhu.
1: Ayo, vano ninroa oniasa. Weno, masuru tatu. Ya panyaya atu araru wale opera kamlokoni ya mosa. Ya gushiwe ni atakali. Okati vakame inliaya mpantole. Maria Fazenda.
7: Anaturopa anikapelela e provincia yoniasa. Awera waho kolosha atu araru. Yawo ya variwe mahiku nete laho mararu amweru wa setembro. Va enyamanya iranenje oyopoma. Ekani yo maranjira odishitu yo marupa. Ri mayawo mosa ailapo yo Zimbabwe, mukina ailapo ya Afrika Tsuli, pano a neraro a ailapo ahon. Yawo ya variwe ni materorista mu emara ya kumihaya sa enyamanya mapuro o maranjira odishitu yo marupa mu Mpuwama ntakwa ntoko ene no Niasa. Sekretario a Estado ai provincia yo Niasa Silva Livoni inre wira. Opiara oweriha ohokoloshiwa atu awo araru a ilapo sikina okumelenle mpanta wa mwiwa nano wa impashada saya nrikiyo Zimbabwe ni Afrika du Sul ni anamawani Amapuru ale. Sekretario a Estado Oniasa Silva Livone osu eliha ariki wira mui imara seya oni ovarihiwaka muteko woli pasha mpanda wa anatoropa yao amviravira matakwa mwe yetedelaka wi ewerihe waho kudosha to akina atu ataneli arimatani wa materorista.
8: Estamos a trabalhar e oportunamente
7: Muteko honi upahereraka muimara seya anatoropa eri awidi piha eviraviraka matakwa motene ewasa sakayao ya kumshe ni naroromelawi ehala ohokoloshiwa.
8: Já estão sob tanto liberdade, estão no convívio familiar.
7: Mbanta o kina secretário a Estado província Ioniasa onivekela wa imusi seyo siri sa yao avariwe ni materorista eroromelaka o lipelela wi muteko oni ovarihiwa ka ya wi o tenao e hokolowe ni okumi worerela.
8: Nós pedimos é mais calma, mais paciência.
7: Inavekela wa atuya lewi amusaya nindelo e hokolowe elipe murima ni olipelela ni nroromelo ya wi muteko oni varihiwa ni anatoropa ho ngala hokolowa ni kadakava musa ni kale olipelela ni orromela sha.
8: Naturalmente esclarecer esta situação.
7: Niguale masu a secretaria estado provincia Ioniasa Silva Livone andeli heraka sa mpanta wa hokolishiwa atu yao ya variwe ni materorista o maranjira o disitu yo marupa oniasa no mahiku netela ho mararu amweri wa setembro o vinre. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Sekretari ashtadi provincia Zambezi ya vilenu mushini. Onipavela wera ntukiheri wenikuru nikanle owete lelaka. Wawawo hawa kala mutu imihakaso ole wohe mererihiwa. Ele habaru ntuna unru hela mshiri Kanusha Rodriguez.
9: Oveka ola, weriwe ni hikuna nesese elukuluku mholi ola. Atukumaneye ni ana muhaku ni aholi amakuru analamulila milacho mwe provincia Vazambezia. Eche kulela ka makalilo awikara makacha mihoyala anerea mwe provincia yela. Ni makalilo awikara chuyala anamutimiha pitorolu ehe mereriwe. Anamuhaku, anamutumiha pitoruli mwe provinsi ya Vazambezia, enamvekela guvernu, wi akavihere ni mupuelo ola, anachunayo kumiha, wi imalihiwe mia haseiha, so mutumiha pitorulo mamusikan, neisisapu ehirieyo.
10: Nós temos assistido quase todos os dias a entrada de caminhões de combustível.
9: Hiva nino namahiku teni mikukucha, hinamtesa combustível, ivolo waka mwe pao maela. Nrihiha makacha mihoyala, hanamala. Enerea charraka, mwaheola wetu mihiwa petrolo mawani. Yo kala echo enerea kinachunaka olocha. Nchankara na vahimu ahu nikuru na mteko sote kateka. Inaiwawe wi enemeriru wa mchu otuma micholo masana makuma atanu sa petrolo. Atuma hiha, tenko vira mahiku kumina atanu ahichikenlo mutuma. Vano nona ahu achu awacha ni muupolo sa sochi nje ato. Mchu achuna kolocha. Anna pachara mawawo yao yao. Mi vantongo na mbalapa kina hala wihai. Sichu achu yao. Anna kusa mkukucha saya ehi akava avale ekumaka.
11: Puri simplemente fecham, deixam, tiram a chave e vão simbora.
9: Yara na moha kwa moha moha ai provincia Vazambezia. Motu kumano yola weri wa. Yola lewa wii epachenra ya makacha mihu yala otoa. Wagazoli na mwe provincia Vazambezia. Mwaha unakusa ya akome kala moha moha. Omutuma emtumihaka ehe mereriwe aiwanto ahokwa achu athanu nararuni akina makumeli enera ewaleliwe. Sekretari provincia Vazambezia Vilino Moshini onna veka wimakuru anamulamulela miaha se provincia ela Vazambezia wiyatane kurusa ya ni anamuhakuyala ya emerra kawi earihwe nikuru na hala wecheche kama musika nari mavate ya varraka achu yala.
12: Esta questão de especuladores, de vendas de
9: galões... Mas essa sapo é remeriwe. O tumihu a petróleo no mapotorom, o open na hiya hon, tiwi, nikuru na mteko sote kateka, ni makuru makina, ana muhaku, inalamulela elapo, ya atani. Ethanliwe achu makuru yao, wi... Yemelele mwahayola. Inechecha ya faka wapanyanu wikara chuyala anumtumihane sisa kwa ya nari. Yari masuwa vilini mushini, sekretari ay provincia Vazambezia. Yuri hiha ana Alberto Selenko makele provincia Vazambezia. Anaveka wa guvernu wi mupuelo ola akumihaya yere mkusiwa no oholo. Nave olampwe mwe pari pari.
13: Ekale ya pama, ekale mupuela wa pama mesu, ekale ya pama tu, oi kanda tia watan tunerehele duwa ya mpanya mtumi yaka, ani epa inseng olam tiye kin tumi haka. Se iso to nana rato. Bena ekane epa ripari am tumi haka meshwane wikariwa ata aye hiwe o aka wiliwe atu. Hene emere reya opere sula watepa. Enkala ya pama. Hikala niye mere wumkudi haka mramba niwa merkan. Ata pompa mahi. Keye yuti ya wopi ha omku sa kazolina oyo omku ha empaya manasi. Nino na ho? Enkao. Empaya le ya manasi uniseriwa momoro. Baba de anarawa rimemwe ampa amchatiana rimemwe amuse rimemwe. Entao enyewone opatena okwa atu ukene. Yele tenkala yoka jamina.
9: Yara na selen koma kele provincia wa Zambesia. Na kuma vachuapo, Nosha Rodriguez.
1: Radio Msambiki, mustudio ma wampula. Unikumi heria nilaka na mkuma nilu wa ihabari. E distritu ya Ankwabi, e provincia Cabo Delgado. Ariwa enonwa wera, nonwa huno, eninua. Mwaha wa mteko sindwa sivariwa kampantuli, samrere luaya ana mawani. Vasevasia ze Gabriel.
0: Unwa unona ni ya mipanti icho Afrika na cha, watu savenchi chinene, walimia icholia, nasomelio ochikola, ukumi ni inupachikina kuchatu, ukavihiri ya kacho, wachira ukala sana, wana mawani, owongo. Uyeto kwa unwa, idistritu nanilo, ihana itafauti ichi kwa mwechino kukureha, Unjere ya wong haku na chika kamtoko ukwanywa chawo iprapara. Itu inorikariki ha, weta watu ni mirindichaya ni ukukuvani ha ulovolia wocholia chirwani ya ka utumihia mmapachari. Mina wala makale wala ahole di ankwape yudumachale wako kwa ya varadhi Musambiki anakupalela nhina chopankela mpanta anamuani mite kwa chomadimiji ocholia panana mamocha okulweliha ukala iyolia ni ureri hila makrelo onhaku vamuchi ovatokoni
14: ani paldu santo zadi kunyesitu kururekulu na mekala irubu mkwape ni iwe hari wakalai atuneyari kalai kawandika naja wawahiraka vale ili nabano pia arunava bakani bakani niruma weta Nina adepela, mkwapela wira, ninchu serivolo, mumwani mo, nino odima, mesu odima huo kontosera, nilatu, odima kwenene nene, nindima, nihipa, yoku ya mini lele. Kanirini taratore, urike, najisi taratore, nana akiti rintu, ulabarari, imatawe, awakawa kararu, asuna ajese, pangkontinuare, hunanlelo, nihipa chifichile joku ya ja. Nivini, kampanye yole yokura, kampanye huo atuna yotumiha, na atuma nitabwata, naba hasani huo. Chikina, nama nanihira hasani huo, uosomani.
0: Wanila, wamwene, na mekala, nubankela mpanta watu otene, urerihelia wo iprapara ni upaherera uvaria wo mite kocho unu iha, mkwape, na hala ukamali ha ukelela uholo, unonenya, Umbale ni wamiya kani uwane la makalelo orera ana mawani.
14: Nikarika atodima, punghale huo, unre huholo, mkwapi olola. Nihi umuherere uwira kitu josene mpaka kuveruna. Kumpul zempulu mwanihi, ni nkala utai, niti shitiritu hilela. Iparapara je huo, kiricho otakalaja, banwa ni holute dia, ni koto ila maturisha inata karele. Kwapele ba urimo unwa yeyo wakani wakani meshwanu no halela ja mwa wohi karana I parapara fix ili parapara la wakin rera porque I parapara hin hone la wira I parapara ya pangia sana sana heli ya kadara movimiento no kala mana meshwa mone ke yita ya wakaba ninkala jamali bae difisi lukumi parapara na kusa ya wawa watishirito ikaro inore karikacha
0: alarmolmo amone name kala Ya kanle, yulu machiraka bunu wa wo I distritu yon kwape, nina wa miaka chomalela nchokwe niyo yo wo I provincia Yoka Delgado.
1: Nyoshku lani mwapara ze Gabriel. Otowe la kasolio, otepa shawene tisele. Oni tikeheria utulim, miteko sore rihiwa erampa, e munisipu ya Ulishinga, e provincia Niasa. Ele habaru ntuna unru hela mshirika Fernando Damas.
15: Memara ela mapuro manchi sinchiheruwa ikara vasati yulishinga kao diseli tu mgui herawere emunisipi yochelike urahirra misewe sikinakina. Antonio Kwatoasha Mosa Mastukwene, konseli municipal yulishinga unhimawera etu ela enrunyo tepihiwa wamahawone nara makina nkavihira urahirra misewe sikinakina sa vasati yulishinga. Ulumaka na jumanna munlaka. na tribuna parlamentar na radio Mosambiki mutokwene ole o hima wera o tuwa wa makura alato anhala o wihira wera e konseli municipal yo chelike okupa iko kola ni evariheke miteko sikina.
16: Nós praticamente ficamos uma semana sem trabalhar.
15: Primeira, ele vai estar te ouvindo na comandante Mahosho ou tua disseri. E tu, em Rogulho Chuturi, me tem que sorrir herra, me seu esse que naquina. Sa vassati yolishinga. Na veto, mutipo aho, um barriham te que orra, me seu o nanara. Nera, me verga, me tem que sotene, ora, o rogulileke, o barriham te que saia, vassati yolishinga.
16: Outras vamos fazendo intervenções com recurso a betão armado.
15: Urumaka va mtukumano ola alifa kanteza muholeli ay bankada ya rnamu ni Rosa Yakoti mtukweni avatulia ay bankada ya frelimu mwempaya maramulu wa vasati yolchinga ahiso ni heroteli wa murima ni miteku simbariwa ni konseli municipale mpanto hima samisewe.
17: Alguma coisa nós estamos a ver a
15: nossa cidade. E onde outro ilua murima samota simbariwa ya miteku so hiliwa pave misewe sikinakina sa vasati yolchinga doko musewe unkuma wa brown oroka mpaka ebomba enkihiru wa makura yo global vasati yolchinga ni naveto mteku wa hiliwa pave musewe unkuma riere vasati yolchinga roka onamakula sote ni esinoni hirawere konseli municipale nera evarihaka mitiku sikinakina soa sasira wera misewe sivirek
18: global astra.

0: tuania ile le wapoha melo herere freke ile warna uhikalana ejepo ya uhia ni zeno video tu bro mara dumsambi kemsura chokap delga dunia sa uzambezia ni unampula mapone wakatole uzero ora ni minuto milo komitese wakato msambi ke zero ora 40 minutos na lelo ni pwero kala hi radio msambika vakani vakani chipo ni timake laka wakati wo uma ora o uchiso ni ro distritu huyo ntipo hi kwa kumuita na jazguzi wakati kampa tokola
1: Mr. Yawa Yawa. Yeah.

na upole chiponila. Etania yeye. Amu yeye la neta vai yeye urini proni yeye. Eu nunca te imaginei. E tipo ya 2000. Mwako le weria kai dunia ina hala upitin kuwa dunia ina mala ni tipo la pa kubela ya wonene. Yeye ye. Thank you hoko la ya la neta vai yeye ula. Hamu chula purneta weye. Nanampa vela mopa na mweha mshudu maradu msambiku chula makanelu awe. Uma hukwa lao tene riawe. Wukala kamia kanyo 26 ni hiwa kechipo yeye. Kamele chipo kalia 2000. 2000 mpaka ilelewa 2026.